Dumalama sa kao sining na panglis ginawa. Sinor gaysal itong tingkaday no panunangod no. Ismail Jalin na sangano konsuay ang nagisaloma aromo pitong kiyadan. Kining FM kuhay aramay ba jam kasiyam habang 8 minute kasuaban.

Ganang via sining yang. Assalamualaikum, waalaikumsalam nana. Ganang via sining dara rangota ko Saloma, Romo Pitong Kiadan am nagisining mata di Ismail Jali. Nasanganu ko suay am nagisinor guys al tingkadayno panunagad nuhudo. Kada ko tabin tagad kapiya tabinayag yan. Tulun na pa di tabintagad, tapi na nga aruhay ka kadat ano gyardi. Agitad at tuwa, kamadiyan lagi ya. Baunis inauk, buli magyanod sining murut ka DJ, kama buliam. Magyanod ko tabinay, magyanod at sigira jam ko habadam lo tanga daw, gya may pay ko di DJ Iza kasalimbaan para sa murut, ito na jam ko para murut tangan o araw, sabay ra jam katalo ramay, pagay man takaw monsoy. Kaya ko di DJ Zaki at Minay. Ito na ba kasalimahan mo rasusun kina FM? Buhay, aramay ba kagya? Pero magkano ko sinding, dusun. Yeah. Arti pasan na ramit ko, manta di Abdul Malik Tahir. Pagulo po, masano ko po kumakapisan ng kasabang sa Domingo kumadya DJ kasi ya. Pas murut DJ kasi ya, kaya to kay. Panusia ko pa piring sambil makinang odat di uncle kyo, kadi artinig ya. Pagulo po, masano ko po kapisan ang kasaban tadaw minggu kumadya DJ kadi Abdul Malik. Yahoy Abdul Malik, matad kampung lingko daw ranaw, popongkap nagipasan diti kumatambalot ngay kuhilod, kaya nga FM. Nga siyaw to ako di yala ang arets kasaban bayan na ito pagkaringaw ko na pato madyalati sudawil kong tara at pinakakupi-kupi kini FM na babakya DJ katupat kapiya mada yumandak habayan tanak wagu ranaw kasi arahian yumandak tanak wagu kaningaw tamad na na kayo nasip na kapiyantok kakadiado tanak wagu lingko daw ranaw sumandak lingko daw kaningaw katokay. Nakapas ka na murot kyan nanak. Kaya DJ ka nanak ya. Akan ka nakapas nga iri-iri na matirita binay. Inga po porutan na rin ka iri-iri na kya. Ang kaila inabad idang ko nang tadan mo ka na pa nga. Aon inter mo yun kaya. Kaya isa yung aran mo nga. Aon inggalan mo kaya. Aman kan salam lai si madani kumadika di jajirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapisa nangan dat kumaraja. Kalag konti yung manta dokwetid kampung paginda. Kaningaw mga nod kasihatan. Kapisa nangan kasaban. Iti tadaw ka turu kumad insanan. Di may kinangaw Miguel Li Faiza, Li JPKK, Josman, Baba, Kisin. Gadulay alansan na kayo kasarid o misingis kasiya. Kumadika DJ, yun ako po saudara ka. Aman kan tanya ko mat England nako ngay na toluhi na number ko toluhi tit piala dunia mga La Francis na mapat kasiya badyon lusa kapisa nangan tadaw minggu kani nga FM kapisa nangan tadaw minggu nogi kumadika musika ni kumadika Leos Wilson musika kumadika tensanan amay na ti jam kasiya tulo na padam 5 minit kasawan makina ko to pagod sinig ya sinig matadi Ketli Lisa imeretandat mamutong gata. Everest Willie nani am nagi Connie McLean Connie Mickey Yankee tanak wago kalangadan. Abisa nang asaban kaningaw jaw mata santiasa dikat hati request lagu au doh Rostu Zainuddin S. Abisa nang DJ kabisa nang lagi tabinay. Makina ko sining tabinay. Jam ko siyam talo na padam 5 minit kasaban kakalmya paida DJ Jirin kasliman baros dusun kina FM kuhoy aramay ba.

0: Mana ti jam ko hapad ka saban kya? Ito, masa-masa na ko pa dito maginang auditit. Kaslimahan, baras doon. Kaya FM, auditit frequency, siyam na ba na mapatitik to rumigas. Kaya FM, kuhoy, aramay ba kaya? Ang maginang auditit ko, harapasan na naramit ko. Manta dito, WhatsApp kina FM, sanang dat, manta ko kinang ako kaya?
1: Hi. Sanang kasabon, dito jirin. Sanang kasasan, nang kadina kina.

0: yung gudite. Pangkapuan ko de Petrus Kunti nila matutambo na niya team. Yali Janice, yali RG. Yali Bakyo, yali Gagi Kaliyo na misimisa na sana ko. Sana ko dinakin na. Ampun. Pero ngayon magang sagi diyan, iros ni Gossi. Mabi ko yung nadidigirin. Bye!
1: Anaro na gid diat I love you darling dili di siya ko pasan gid tapi nay. Aba na diyan mga 3 minutes kasapan may ginawa ta ko sining ya sining mata ni Ana Emily Quintin na Borik Polos. Aw puso ko dika sa tukaw sining mata ni Edvilita Edward kadam Guillaume Soyam nagi Ernawati Mukhalis tanak wagu tampunan.

Pakinangaw ko sa Limbahan Moros, Luzon, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

Karapian sini dalam hotel-hotel di sini tadi Ernawati Mukhalis Tanah Kuagu Tamunan Pagulidi Narang Otoho Sining Matadi Edvilita Edward Kada Pogi Hum Suai Am Nagi Bodrick Paulus Pinambati Hana Emily Quintin Opus Aku Dika Minagui Tatan Beniti Jam Kau Hapa Dapa Namana Minit Kasaban Iti Da Kayo Nantakaw Kakalto ko makinang auditi Radio Kininga FM May aditi frequency siya Manabada mapatitik Turo Miguel's Kina FM Kuhay Aramay Ba Matari jam kasi am kasaban nito no gisam na kita timpo ba nati tumilamos ka gisam na kita jam ka badam do tanga daw kaya Amarti pagilangan ko tabi na kaya Arati pagilangan ko kumadi kayo Hapadam siam tadaw ba nati kaya hapadam siam tulan ka turo Ato ndo na ribo duwa na badam badam hara duwa kinayanan kaya Ara dua kinayanan de kapanulodan dat raha tadaw bayna kya kumaysa na pang iti lobby utama walay pungubatan kaningaw tay ka hospital kaningaw patimpo na jam kasi am kasaban gisamar kita jam kapadam dua talo na pad minit talib tanga daw am kumado na pad kinayanan nga iti Bataras Hypermarket Bandar Baru kaningaw patimpo na jam kapadam dua tanga daw gisamar kita jam kalima sa sadapan kya Umadi ko di narikat at timpo dat manalod darahat tapi na rikat kau nadag at dua kinayanan diti kinayanan ko maysa hiti lobby utama walay pangubatan kaningaw tayo ka hospital kaningaw at timpo na jam kasi am kasaban gisamar kita jam ko abadam doa talo na abad minit talib tanga daw kinayanan dat kumaduo na pang hiti Bataras Hypermarket Bandar Baru kaningaw jam ko abadam doa tanga daw gisamar kita jam kalima sa sadapan Nama-nama di kyo mamalih dat nun apa balian iti da kakadayan. Mila ko dat may panulod dara. Ao iba arul lirik ya timinay. Arul na giya kakatan na kilaw giya. Tulun pa di manakod madasika pedarolan naman jarumay giya timinay. Imana ako jaruman kakiya. Irat po madapatayan giya. Bapak nanti jam kau apa dapat yang walau minit kesaban kakal kau dmi apa idang hiti da radio kini FM meriti frekuensi siam na berdama patitik turun megahertz kini FM kuhai aramai ba Sining man tadi Chez Husin James semerating kepasian osadu pisoyan Ignatius Andrew Carano di tolumisam nagi sabin rasiman untuk tadao minggu kini FM kuhai aramai ba

Ay, grabe yung sining na rungot ako tayo di sining matadi Saplin Rasiman kaya. Untuk tada minggu Ignatius Andrew karano di Tolumis am lagi Husin James madating. Apo siyan al sadu piswayan minagwitatan beniti hijam ko hapad talun hapad am 4 minit kasaban. Amar ako di pa san naramit ko matadit di WhatsApp kina FM.

Aisa-isa siam, lima walau siam, anong walau, kaya? Pasan man tadi Junaidi kapi sedang saban kuma dia DJ Sampoy DJ Oboy kan sih kapi sedang saban ni kuma dia Junaidi alansan alihis tada may kinang o tada obay na miyampay sining-sining di pinoni di DJ ang sanang ay kan siya kaya yako yi Junaidi man tada ko hitid Australia di DJ apa yung kurang mga kasari may kinang o di Radio Kenya FM. Maya diti frequency siam na habang mapat titik turun Miguel Skinny FM. Huhay, aramay ba kan siam? Maling alingan, amo nagi alingan kumada malahing amo nagi kaupusan ko, amo nagi tangan ako yung kampung, andadan kau gulian ko kasi. Pusiko kumaka, kumadika DJ Oboy kasi, pusiko na kumadika. Tony Ming, kapisanang ng saban ni Jay, kapisanang ng saban ni Kumadika, Tony Ming. Stephanie, Spotwear Shop, kapisanang ng saban ni Jay. Nakainom ka saban ka na ka, nakainom na ti Stephanie, Stephanie. Siya, sigaran dat ako pa yan, sigaran ana, patunod at pangalongaran kaya. Sigaw, Kumadika, Muhimin Kating. Sigaw ni Kumadika, Niklos Tobo. Tobah ya, Niklos Tobah. Maksudnya, kumadika dikawidit insanan, makikinang waditi Radio Kenya FM, alasan lihis ginawa miya pay sining-sining di koniko. Sining panikahan di tapi nai DRD, live sound. Mata di George Lian, tambalut ko hilin sadu, so tanang aku sining, mata di Dennis Joannis, mata ku milik-silik, kamu lagi jari mo boy bundoy, sumusay buluntong. Kenya FM, kuhi aramay ba?

And can obvious, sigaw to kakal ko dot miyang paida iti the radio kin FM, may native frequency siya na ba naman patitik turmigas. Sigaw nagito naka tanod kao kya, tay ka naka tatad ko man tatpo di jam ko nam kasaban miyang pay ko di DJ Aida pinapalong musika sa limbahan bersa malayo man tatpo di jam ko nam kasaban gisam na rikata timpo di tenu di jam ko siyam kasaban tinuntunan ko kago man tatpo di jam ko siyam kasaban gisam na rikata jam ko badam do tanga daw ti DJ Jirin mga malot di kayo kaya kadalihway nagi rikata jam ko badam do tanga daw tumuntun kago ko sa limbahan bersa murot. Pagayaman takaw Monsoy miyampay ko di DJ Iza kasliman baro sumurot mantara intara jam ko pura murot tangan oraw sabi ra jam katalu ramai kono sutad kago dat santay petang nagi harmonika DJ Syukri mangambalut kayo selenda dat apata jam mantara jam katalu sadapan gisam margata jam ko turu dat tuang kaya tapi nai kan at negara di kasliman no tarang oda kayo kasliman baro sa malayo dusun murut nagi malayo kago Manikit tadaw, matada tadaw kay sa gisam tadaw ko turo kaya tabi na eh. Kadalihway nagi, dat papatad pasan, sigara darapasan ni kayo. Mayariti, WhatsApp Ken FM, isa siyam, 58 siyam, manang walo, anong walo, tay Camila ko nagi dat. Mintang the life of TikTok ko sa bain-bain, nakiya kadalihway tabi na eh, tap-tap screen ka di. Bain natin, jam, kabar namin sa badam, 2 minute ka saban, tumila musta ako dat, poponisining panagyano. Di tapinay, isaya managyano di. Alexio, Dumpil Retan dat Jimmy Palikat Tanah Kampung Sotong Kagusining mata di Jones Gobong pinambatan ni Helen Making Aiso Piyupusan Aiso Pitagadan am nagi Johnny Guntabid oh Relin Kening FM Kuhay Aramay ba

Yang kata pihak Sining dan orang kota-kota yang di Sining mata di Selibin Bugis. Yang basing, yang basing, yang basing, ibasing, yang basing imi nangakan kaki ya. Ambo gledin orang kota Sining mata di alias Jakarta rumunduk ginawa ko. Minagoy tatan, benete jam kabar misa apa tabadam turu minit ke Saban, iti da kainan takaw. Mukadali huay kya di Jayza kaslimbahan bara sa Murot. Pagayaman takaw, Monsoy. Intara jam ka baramro tangan waraw sa bera jam ka talo ramamay. Aginong ora rimbay-rimbay ragu ramurot. Ang pagulo dat mitatangkiyat na binaik ya. Ah, punida napabasan dat maginangol sinding ya. Magyambalot to kao. Maginangot ako dat siding-sining dit pangalis sa ginawa nga alala. Kaya mura pa nga narikata di timpo. Iti pampad dat kasilimbahan baras dusun, kaya. Apa yung kura pa, tinggayadan ko kayo dua sining misusot, kaya. Sining mata di Francis Batungan. Itraitan dat pipusan aw na tilambos. Amsutan kagu sining mata di JM Poyi. Dariu ngay-ngay kasiya. Itraitan dat kaos ginawa ko ka. Ang paglo na may tatanggihan, tabi na yung makiampun ako sigara dara boras ko di takapia na kantokso ang ginawa di kayo. Aramator boras-boras ko di takapia at tulid kaya. Baras di katabak ginawa di kayo, ngaran-ngaran nita na dawat, pasan-pasan nita na kalambos, tay kaharasin ning nita na kasalimbaw, makiampun ako nakapia kaya. Mantad pampad garam gisam timpur loto, ihanga tulid nita, mad tabi na yung. Ah, bagido mantad kasalaan kaya. Ampuna ako nagkayo kaya tabi na IQ. Sabi ang warapat tabi na IQ. Siyaw, ponsikaw, nagi. Ito, nakatatad ka, umantad pwede jam kasi ang kasaban dito. Eh, ano pa kaya? Gisam na napupusan. Harapasan, harasin din kaya. Tap-tap screen nga gumo tabi na IQ. Okay, bayan kumadigod din sana minintang the live TikTok kasaban ba na? Kada nagiliway mintong dot Facebook to ko kya. Kini nga FM, hebat syok niya. Ngayon na kayo tayo Facebook. Ngayon na kayo like ka kya. Nuita sanang tabi na may ito ko gampi kya. Nuita sanang may ito ko gampi. Nuita rat may ito ko datama isa do tabi na eh. May dat mamurumbak dat pamusaran ang ginawa. May ito kong dagampi ako, katingaligan takaw, katingaligan tinansandari, am nagi purupaganakan. Am nagi kalidasan takaw sandari, am nagi kalidasan dat paganakan, am nagi sungkantukan. May dat asanang takaw, alidas takaw darima, mantad di kanihab, bayna am gisam sa gigisam. Opus ako di kawin din sanang tabinay, may kinangaw diti Radio Kina FM. Mantada di Jajirin. Assalamualaikum, salam lay siya madani. Hinako padamot, bye-bye.

Kansayan am alung sur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makaramput ama sigo ratanak imbur sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balusian balu onom talu sa balu sa. Umang balusian balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa onom talu talu sa umang tulu. Umang sa onom talu talu sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

0: inan Rosetina andahangin to ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ang pahaka tu bahura tu aswang pahuyuman taka ra kono kinabalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung ra sikul mo yun ra bidang no TVET, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no business ko usahawanan. Di aswang nga o mawalin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no business hitulah. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa yang talang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong rakolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aywit taka kasuku ras oi kapamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino. Jadi alam sanau kono akau ningkoto ran dalam no kayahan am hili taka asusungkor ang iwit taka singkatan no ulun taka
1: pahaka kara muslimin am muslimat reno tu nakasukun no timpu azan fardu zuhur ra livung keningau amrana hondo ra intokono Allah.

Ya pa ka Reno jam ka oporam ro apat nga oporam valung amin itra tangan noro. Am Reno kaya karago DJ Zara ro hitura kasalula anda hunumurut sukura jam katalu ramai. Kansanan tinggal syaman pak kaka am kansanan akan rah tangan noro. Am kosana pora jam kasara tangan noro aringo taka ahono pamahunan. Ampain ko orang ramayon ang kining orang mora radio kining FM on yung kintok mo yun. Abuli ka mayara frequency siya mga para mapatitik tulong megahat sam abuli ka po. Mayara mo, mayara aplikasi RTM click am reporter radio RTM. Ampa kaka abuli ka po ang itarabilin mo yun. Mayara WhatsApp mayara nubuloh sa siyam lima valo siyam. Onom valo, onom valo. Amrois taka po ang kiningo rarimbay aun ki tingkuangon rimbay ri Florenzo Rabin am ilori si Faljin Kasim am sumunuhin na bahu rimbay ri Ambrosami tibulu tibulu. Rayu sakayaramo rakasalulahan rahu numurut pagaiman takau monsoy.

Ang pagkakabili remyo ng itarabilin mo yun, Mayra WhatsApp. Mayra, numulo ko sa Siam Limo Palasiam. Onom valu, onom valu. Amrayos taka po ang kiningora rimbay. Kalulu huang kuriyon rimbay ri muskarya andapi. Am ilori rosna kansut. Am sumunuhin na bahu rimbay intori Nel Divinson Misin Sisikol.

akapanday ka ki. Ahinta na ang iwit rapuso ta ka apika am ahintin in ra arul ra uwat mayo alindanga am aborok kapam sabiton ra cardiovascular. Insu papaponso era lakawan nulumba patul ra pansor nulumba am suang no kolesterol ra inan.

Anong balo, anong balo. Ang pasuko ko bibili no rang antaka sino ay je kauran DJ kansen oro raiti monsoy oro ti malasu to jora kiningauti DJ bilin koson pasukon ku i kalso maimon masra si malai masrin lai jus jusma fuzia bi bilin kansen oro raiti am atan petana alansan onsoy onsoy ayu kamparing kuanangan. Yo pengen konangan riun sinuai nang ito rabilin ramo. Ampa yung konangan peyo rarangan taka Roslan Miasin Jaiton Malik. Ranang ito rabilin mayara Facebook mai. Kan saya noro minggu, kan saya nanti ngayas ampa sa Julio ko peramu yun. Pengen konangan ramo yun nang ito rabilin ramo.

Ya pa hakaka pa yung kunang ramo yun ang kining oram ora radio kining FM ang nakintak mo yun ang pa yung kunangan pa yung ramo yun ang itarabilin ramo mayra Facebook am WhatsApp may ang pa hakaka right now jam karboli mo nga upor am ro nga minitra may am nakasugutan ka nira kapaparan nuka sa lulaan rahunumurot ra oro hito. Aki asiaw sinolay rahu ikaon sa inaringom mo yun in torako am sumunuh itu. Ranganin takanurangan angkaraja DJ Syukri ralom kasalulaan rahu no Melayu santai petang am harmonika. Ampa kakarayus takapuan kiningo rarimbay oko ayuk karaan rimbay ri jeltion nasib. Ampa parin no rimbay in torima rais palanuk ikoni. Am hinakin torako au DJ Zaza salam Malaysia madani paingkonangan.